Kukaliku ya mpaka kwa Domingo Geneve, shwadikanuwe na nyimbo hii perdi, kontrolo, wadikanuwe ndi tunakaita iso hizi, mungati mkudanana, andi mungati mopenyo, mungati masikirao iye, wakute na sipirao iye, akapisaka wakara kuti penango pale, nsiku inazamverao nsisi iye mulungu, angamuto golesa iye, amupangizireo kutine inioni kakudawa kara na karapu, ndiyo nyimbo ikarimutambu iye, echebe ine nyau yako, ndiyo kita kuwara usiru, ningafunga iwe panagara ine parafamba ine vense shinaita ine ndepo deka rapu sikata iwe ohirira na kuchimbiza kutoti galetense ndirekerere ninga ndau nyangazira ine linga wone chinyumbachi alo ndikulira chinyumbachi ichi ninga tiyo ndipindio pakatalimba apa apa kampeda apa apa ndoita kuona ninga napinango pale wadika nuwe ndepo deka shwaitika iwe deka shwapusika uchimbizao kuhirira undirekerere nyau yako. Eu preciso de você. Kuyamba kwa Romualdo Jonas. A gente precisa que fica para isso. Se serem na pima kumanai na machano. Canote para 8 horas e 45 minutos.

0: Mange makatera na utsi shwerengwa kumzinda mkuru inyika kumaput iko zvino yangu yakuti tingechikupirai kuchirongwa manika ne zvirikuitika matunhu akasiyana siyana chinova chirongwa chiri kuya mumepo.
1: Manika ne zvirikuitika matunhu akasiyana siyana.

0: Hoje a gente, eu e a Berta, ao sati wa kambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivya chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Mais sabor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor,
4: mais vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
6: E o presidente, quando um zirei para mbotoeno? Wanditi waizondi pasa kusushura kumushamisa. Kurupangizizi kwa shune izi kwa mudishitu takorino. Asitiru mbaraka.
7: Ibaraka raka nyasa kuchena. Uye rechinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imira idakara mara ila chikafu.
8: Kwa uya. Chikafu chakase ano chingweni. Chanyama si unonge chumuru yo baka yao ni mutoe koko.
6: Ha, baka yao. Shishiro kwashu, aliti ngo kunaka. Hino ndiye dzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu yaita iraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko. Ndiyano wabika.
7: Ndiya, mbogumai pandu padoko basi.
9: Musharuka no mudzimai, ndirokara kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uu ndiwo gogo muri webaka yauri, ndarika zvizviro kwazvo. Ndazva kuti ndikumabika baka yauri.
9: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
7: Zvinopazwa minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
10: Ei, urukuitem kuzinyemo.
11: Mashoram kumai tu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Urikunuhirira zvakanaka.
10: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
9: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
11: Ha, zvirokwazvo.
9: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
11: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
9: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
11: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
9: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
11: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
9: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
11: Pakudarika biningiro mutero.
9: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti.
7: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.